0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni bwa Ebola bukatsa ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga waye.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritula nako. Eritula nako, habibia ebiminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu.
0: Eritondi rio lunza, riangana siyaliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na bandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na voko vyala obulindambi.
1: Eme ulu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvia mborere omobwenge wetu.
0: Erilwa nubukoni bwebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balui erere aba malwayo. Itubo si hauma tukandi chinda na ritroka obukoni bwebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria.

0: thukatheka embomba okwa bihanda byoshi ebyabiriherya abandu abandu abosha aba bakagenda bana bakathuhulikirira nabakatsemera ekyihanda kino omukama musa yakathuliraya abandu omulhu babiriherya omwanzi wuku wabo ithukasamalira abakoni boshi abali omulupitali erithuka okwa ba honorable bikuwa wethu erithuka muliyolo honorable wethu akathuhukira rino nandi mwibulya ngabeke byabithi neryo kundi note ba president abesenga ne 3 ans mishi sesiwabuka buthi senga mishi sasuma hanwe ekipindi kikatsuka
1: ngate kibura bandu ke edelegasio yamabiyawula akalyo simukweboba mukendeerya lakini ngibura nti abanganga barabukire mama alame awalame yo mama meregene kundi anapangire eorizo nao tukendeerya erituma bamabiyawula aryo ba honorable
0: Niwambo tukabwa tuti bolobolo tulere ngalikana na mtu kwama katituka muriolo merjeno akatuhukira mwapangire ku lupitali kwe orizo ekambala amboko bakaholwa batinje sina tahikayo pangasunga katambi bana ya mukeria narimo sabera oko wangabini ane hale na kweye kumbe mwabiro biriha kuhimbeno mochaposwa chikasa natasha etsimba okurikori aba honorable akatukotseria eyo yabendo omulage wakabere eni akasira okupolise eyo mumuyi owe butembo okobuli mundu osho abiriheria mamoto omoto ini anale byokupolisa ngabilwako na engale byo wainganga nabyako shareko kuna mamoto alanga sengante ambuni mamoto bakahamba oko oko bandu babe kuhamba no moto oluwatebeta kutse bangana ku bangana yo Facebook laje ufashe basunga mamoto mu manyumba na rubasa tamuri ni abloko ka explique ngani moto ali atana na mehia mehia atuko ko oko police bakalo police judiciaire habi monisco kwa morubo lureho mabikaho wamewa biri heri moto ku wao wanetri alebia hali mehanda yoshi eya ma moto oko bandu busha bali butembo kutse bali konda mbenda mbe sibambo bakatso mundu o frangeri alebia kutuka hikiro mu biruka luwe yana sesira ho machebo muri mbulukana wera wehihya sinashi akasebaho ko muhonga ne wabiri heri pichi pichi yangana bene ho mamoto sengandi ni mamoto manene anaho bure na rokumbe wabiri heri omoto ini anaya alebia Yomachu merere iba manebura mpa bandu bale bayendeke kunde butembo alinga yabiri ko vita M23 yabia yabiri ka babandi banene ba bere ba kahiko moberero omoshondwa koko wa yaherero mondwa mwe oberge bas narumuka namuka byo muchinze kumemwa aho muka pike bibido ahuluka ya na mala na bandi bane muhulucha ma passport tuaria bange mundu amasha yoko oko chirero kuti okwera ngandwa kuti kumukutano munene wali byo motongo ngawa mataka ohai kutse cha matoka no lwendo ko taxi aberenge byo naho ababandi babiri timba timbe ngateke mbombo yoko muri chai mwira wayi bakamuhula mo Germain kahabo Germain ka ulama moto oko okora ubange ko hano bonde we mwatu shiyene na imwambura ngoko omoto wuko wewe omoto wo moche handa mo mundu mu hekirewo abyaka bya nangane wo moche handa kwishiba mamutruma ambo na ko una birikola no kushuka shinene ndo ya tshondera chindu cho konziru moto uyu mabere bya matsara mabore rayo ronge tule bayende keria besomo ewo sheyo aba bandi alinga ba goma babiri hikeno ito twa mataka bagalera ba mbere mbere eche ndulya bobukoni bwa bola obukoni bwa bola heka bala bandu barekehyo ngoko roi owe vision maeri ana matutu mere desaffecte yi abandu bantu namulangira bandu bakai podo wetu kalinga natalinga babere nabo ko mubere naro chikabe chubuli yo mundu wa nabere nabo ko mubiri wo shiwa mbona byoko byala ibuwagana naro chukwa bula bandu bakaba ko muvili sibana bire kutiye posana nera nera naba oko byala nyambu tukasane abali hakuwe kuhine sete wakatuna kwa bandu bane mugenda chokumbi bandu bamenya chere hayire mocho merera aba beru bakatimya malupitali ngabu yibula yatukya twamire yibuka kwa madispasser na ma poste de santé na masantre de santé ne rukumwiso na rukumbya abantu balengekanaye okomwati oyo tuhe chinywacho honorable Esperance Mudundo anamuno aha yo wali mo delegation ya Kalio voilà tuhe tutwa labiria echinywa cho honorable Katsaburuma atatu bwira okay. Okomyatsi
2: singire mbe chinywa
0: mhm
2: namere yawa kwanza na makangule chihende
0: mhm
2: mukomine yebulamba mumuyiwe butembo nimulwana muma mwa mwanzo museka mumtu akolubanza muhicho bukule ndero mbata a kundi na mtu lubanza runo ngaluna muheru changaluni kalana yumo ngaluna kalana mara moya
0: mhm
2: ndero banamikala miaka ngitano bamebutaba nabavera ndero museka umurau akavya mtaximen aka nzina inapika malala mpaka mu kandini mubeni naro mu mwala murau mabata ndibwa nje kana namashunge kursa yunga ya moyo mu kandini ronga nasubulo munje ah sawa mulo mukali ata sawa wende yambo umukali kwesi ye ina nemo bwerewere kuri bata a bwa 10 na sasa ko na nasa subiye kuno ko unde mundu nda okwe ko unde Roma ama umulume uwe ama berwe likoti eria kembala kagenda kayekana ni kurse akapike kurse ata ah banga subire likoti ama yamukali wakakanyo ko telefone ata ah ulo wase kama begenda uniga yitu hano umolere ngare tunje ko manevere ah kweli
0: manevere ntututu
2: se tututu
0: okay
2: anga ntututu na ro umulume ama yakaka kaka na kutelema cha kama begenda kama ye haikuweka kama ye kantine kama twala yo mukilia mulu mema wata ngasube nyuma hata bitu lo mukilia ngende sumuyolo mara mwa kuna sata nalangara ngokone na mabe sube nyuma na maeta wanza kwanza prefer kwanza ye ama ye mpaka haye kantine eria sumuyolo lo kwa ranga sa 2 ame mara moya umulichi ya wabirika wabiriku munyumba omwira wo kabire mbanda wewe mamwe ama hikomo acha ari mutoke ama bolano ndoko amatswa saya nuna ama ntsoko saya ngeri mutoke no mulu mema ere omukali ere tsungulo mulango niruna muha e passage mulu mbanda wolu munyumba niruna na kuvukala na retrevet nero mulu mere ere hetana kutsivo mwata nyambi omukali lakini ama mukaramera no omukali mambura tibata hi uka butembo uchambo njener nani mwarawer nengere mwarawer kutsebwa ta oyuno oyun kanga nuto kubandunga tisa aba kanijerelen ire mwari woma butwa mama wa mapona wonu subiye wetu no njene no cha bakasana ke bakoha ne banene kutsebwa nuto kuringa tisa ah bali chao mulume ata ha ache no cha bakani abaka kongira sena ye yende wenyu nirobara mutebetako niroma wata ah bachwera tute ero inyuba onora mukemberi hano kunangaira net kuna iyo mwe muhecho bukure nerbo sawa nawe umwese woyo
0: nani kerana ye
2: waiba nikerana naye nabwa abara mutebetako kandi ahari echo buhanya esa kalana ye abisalia mtu alako shomben nero abimwa mabwo umwese nabwo twalibwe shomben dis atukuna me mushima nalo natwale shomben nerbo omushimu mere hoyo
0: bachwa mataputa bana banga
2: babe
0: a
2: Narubo aremu twalako shombene iyo maluna shunga ko mundu. Niba kana muburambo tahibwa mukali wawo esa ukagenda. So kona shunga bando bakasa kurambula sihano. Bakana sapiko ko likoke wabiye kandini omukursi. Naho myasi ye.
0: Wala atasha irate. Kwanza abrikola. Abrikola cha abritoka kwanze. Echi limbera abrikola acho. Okwe chubwa katisha tufasha mweri anoreret. Kambalu mataria muheri hanore umu. Kundabira tamute betakwe
3: magumu ne manani okachewo ne mone wangebe munabwire yokasonga ngitwa songa bomba mwali obo millionaire tukatuka twasabe uyachuka wepika magoti ono si twende muhari anuli nene ali ayibalera donge ni bwambo oyo balengeneri wabiri okochitolo ne bihiro butu bomobuno ale kumukali agende nokomula muwe na shombe ne shebula yesho akandi abe humurekana inyaryo ndio wonde
0: okay voilà eva
4: wasingerimbe chinywa echo ngitretsukana buwa nechando choma kongambo itwe tukata haya aban obotwa berebuta ako aho akabi hane dute ne rwaka dute ako omoyimani na neulo wiriro mo wo mwawo ewagenda nayo aluko ngambo yo mwana oyo wa magikalana yi unamubutire kolia akabi na nekwe mbagara eya abandu ababye bakakongira sena wo mubrafiki mwaho ne runga sondere chibua netya ye babono no mwana yabyana yuyu wale kina herucha umukali aka watukundi abere mubutako chikatoke kanane rilangikirira ke abyane byose wewe nero mwigenda omungu akabwatu ukesha langera kiro chengoko ule muno mokalumetunda mulerome abinyo mwana oyuka jero yubanayo kwali mukangate chikeji nirunga bwanete erita hia omukali yo wabere butako kumbe sikitsebu ariko kumbwa byikenge ukana fumbura oyuso sireni ndo iri ko mwana ukana mumenya birobekacha
0: bali mumenyera nuko nindo Janette
5: inje echo na malangero mu omulwa nono anzire mukali we amanzira amanzira ata kusangwa yoyo rero ama muhambe ama waka muhola mwaka ama chepokera amimi moto wa maenda ama luayo ama mweya ibwa mama mubureche muiso omukali ama mubureche suka atibwa ukanda tanikura utichikwe ndenye na utibwa batano abakanyijere
0: tulutwa yoko chotuleko abaira bata
5: ehe ndibwa hongaya nero mulwana anzire mukali wewe chikare kinya tusabiri hani atino utwalira honorable level mwatse banyibura nganaira lete basa amafikirisha muweni nero nje chongande mubwira ngande mubwirana tino baba omukali ni aluni yako bwirati omobuno atibwa nyina uti 10 bwe kanyijere enyuma shawo ni mwiti akandisha kuita Morene lwanzo muhirira loko umuluselo
0: luhwe
5: ukashungana ugundi kandibo oyo ukandi anza kulenga noyo no yuka ndikushita kulenga noyo me musiko yo ni mwiti umulake wabo
0: vala alfose
6: bas osintu kampetinywa
0: ayirate
6: nyengono subira mama yo ronge ngono subira mama
0: oya kuina mikro
6: wewe ngono subira mama
0: sagara lutambia
6: ari ambumuka limwaka kosakate ne kalume trep tuni kalume nawo utiba kake yigana kwe Asiko iwumulo mona normal unoti na mayezi ewikali umukali yomyaka donge myaka ita swata mtu alako shombeni chikanga ni sake donge nikalume bure abisha tumene umukali uno abisha nzire donge umukali umukali ana shingene ari kolever ngebyo umukali ana shingene eribwe chindu chingejo kuno mulume nganja no nero ambubu wasimwambia amika lolo umukali emyaka senga Asina namu bora donge ne mbana amape acheta hielo direct akachoko ninyo bashakulu donge omukali njo kwinje ngale bashata kosa donge iyo ari akolajo akalumeka no ninaringa ne kone rimbaraka wawo nakwere ne mbaraka wewe kundu omoe mweyo donge ikahola mo omonani omadoro kohala donge eridodome donge iyo akabe hanureje handachiria omume geita no yoba magwaneje Naba na bewe. Ngisombeneje no nishembanulo.
0: Nishombeneje
6: murudayo. Apana we nishembanulo nishombene. Bagabanure janda janda jino. Emyaka senga mabya emyaka menene. We cherekler. Bo, munabure sa muka muti omukali amasobe kwabo. Omukali singene rezobe kwabo. Ejikanganisa ke ni mukali wo mulumono checha.
0: Checha.
6: Tija runge ejumwa shiba uri kirivanzo. Anga mama na kiriya mrumende myadze. Runge saka gambo. Oyo abiriya mugali wo mundu. Wa mundu wa logo eta civil. Oyo ni mubaraka wewe. Omukali ari libre. Akole ejanga kola. Mbeno ke nyaba master ngari. This is sale problem. Njejeje.
0: Voilà. Alfos. Leta kamba.
7: Wachinjo gambe tiyo. Je omulume ndemukali wewe kunde naba nomwame akene balwa kutwa kubye kunde seta mbene preve embo goshira hambo iyene no mushingirira muhamba kumbe wasukerit re kata shumbundu aka omushingire ka hunza aka kuhunza omai muhamba uwene omulume makakosha akaya hambo aka tshonera hambo mushingire uwene no makara kagala amatrevet naraba bakika ne kubobatiji
0: Sahale chindu
7: chindu. Sahale, yeshale chindu. Omukali na moto somunene wala ko mukali na mukurati. avalu mene ba nene ba rebu kira wote.
0: Takachoko.
8: Oh, ebi muhambe mabua. Abya watu byanga nabwira byanda byo kushangwa shali ayiro mukali.
0: Nao shika. Makabula ya tu mukali akasalabe omuntu sayahe.
8: Mukali.
0: Tatsugere musubiryo kwacho. Makabula ya.
8: Makabula ya omuntu sayahe. Mukali akabye wawo osha munene omunyumba. Asha mamabya wawo. Mele kine shali esato.
0: Omunyumba rero bambuchi.
8: Asho kabo tre yesha mukali kayo.
0: Ah, nyambo amesu butrace wawo.
8: Ache no de valero mukali to munyumba nechilero chinberembera yimu munyumba akambura. Ko ya endelesha chehandecho. Na shibaro mu burambu kayaronda yu frango karonda yechitu abana bashabo kayaronda mu munyumba. Na utwe balumena tukatu netu tukandu mukali sho murota kuributeri kufurira. Tuna kamuronda ko mwana resha.
0: Na rosuboko cha muhambya tukatasha bulayacho umukali muhambe bakate. Obuyo mabwati ambumukali waendira nena mukali uwe kwe
8: ni mukali wewe ndio chombe ne dise shipatwa layo abasha kulona bumbikana bamikala bama karamu na mushombe nesho na mukawate shombe na manyako kuba kambo shimukali wewe kumbe banakera musha iyo lokawate katashana mariachi ndio tupo shimutwa lawa machiketo ndine muna sikwa yatrahia na malona maronga na muna bira nesho na uto kubaruwe yindo na ruko akambo no mwa yashingirate shwebe ndipo ambosho wayi. Nditoke na uri amukali wawo ayiba wabere singota na namato kishombe ni shibiri na nachanda chito taka kwesende
0: okay.
8: Na
0: romuduna
8: mushingirako
0: ayirate
8: injo kuinje omulwanono akolo mweoshi shibabura mbomundo mbatarango mulumyolia mulwana omukali mwana sese omumbanda wolia ashushuta omukali omulwanono ale kushingire bana abando banene babereriye bakatakula bakali babene alakini shibashi ebe yomukali. Ana mo donge abando amulwa nono kusangwa amulu amubaba na meto bako mukali amulwa nono shali ale bushingi narubo awayu kida shamure hano donge awayu kida shamure
0: ba mabe bulu mulwa nono mukali na biso mulwa na
8: mukali na bya wabo kusangwa amata kangani hali ya yo eshali ya mwewe eshali ya ronga Naruba kisha ave ronga anu, nduba kisha narumu chingirani yati, ulu hano anu ni Hawaii.
0: Ok.
8: Dongi wa mukali ya mabu wanziri kukangani ya miase ringe yo, esuru wa ronga wa mureka.
0: Nambo mulu meke babiru wabu shingiri ni ya tulera.
8: Ena tulera. Ah. Naruba lakini jecho ikalaya chihanda. Ava wabamulu menga kubana shongaya shombene, waungana kene chihanda chobu mukali. Imalu wenyo ya wabu shubeyo. Munashi ya kosa yale kina shubeyo, yaro mkata peka. Naro aiba atapika shombe na shabe na mulu mabe naro naka ndi mukali no omulu anolya mukali amekangani hali iringa shuru ikala nayo wa mureka
0: ah
8: donge mukali amavya mushingiri ewa mureka
0: nambo oku wisha shasubana naye
8: ehe yasubana nayo ndina nyamwangana mwana bwati omulolo awe irlolo kosibo mugoshi
0: okay
8: bono bushingiri
0: okay Josephat teribu wecha uchikuhi Josephat Wamalangira bandu babrene disi.
9: Bonga ndi bwachikuhi kana changana cherake. Ndongi nje chechunga buwa. Bonga bwanete abandu bo tuna mtu andomulero. Aba teknisi ko era kana tupikira kanyimbe kambu ambu vital kamera utundo mulero. Wasina woma bitu ndo mulero. Miba wasinje chonga kubwira solo walonga. Suna mbali mo pantalo mwe sendire. Ndongo obunyumba asoko bute mena kupenda. Donge uloiri mupandalo mwesendiri kumbwa ndu unashi ayo ka dongo lwendo kone lor
0: obunyumba bukalira
9: bo obunyumba bukalire kandi bulobire
0: ah ba bwapo kanga achino changana lo bakande cha kala kwero
9: no achikari kine bwanti ya baba
0: ngana oku wole kolande lo bukalire kutse bulobire
9: obunyumba bulobire kuinje
0: ah bulobire okay
9: eh mye komandi bukalire
0: okay obunyumba obunyumba bushihira
9: obunyumba bushihira kusebe
0: okay voilà
9: nambo achikari kine tibushira kutsebe oyuma kabati nena ndi ko bibati amboka mambo mu omukali ambo rivura resave na umwana muke tukwa ni musaidizi
0: okay
9: ni musaidizi akobole chendo acho mpa bakata lukako mamina mwe musovi
0: hara okay omwira wetwa irat
9: ne romwira wetro no bo acho nga muwira echende shale tebeto kumukali wewe okomadame wewe bakande tapeka kusango shale amutebetako amabili amutebetrako esu sikende bi apiaga yumoli watambo watambo shama bahere uli akubati anendu ne shambene ngikelwa nero omu mamono achunga mubwera bo ni uti akashimo gakaba kate ndimuboni biro moto wa chilumbiro uti oyuli bo moto wawo ina luibo moto president mu dunia muzima owe radio mo so ndi abari tolubanza niambo obweruka omuresha libo moto omuma donge anganeka no anzuri ho apalose tunakiba ngiba tunakuma na kabudu na kandi bako nare chunga mubura nga mura netre obweruka sibulu haya muuma oyobirike buholu ebukununu hali obweruka bwe abuyongu nunu kerukireka si chiri hali obweruka obukalire niambo obweruka omubabono omumamono nga nati alinga mateso mulumewe maybe nakayitesa bo achonga moromero ya munabwira mubana mbere ka terime mwe byo bashobali ari tuma churumo kera ndeke aba mama chelikire baba kaola baba chechu munabwire uno mu mulunga abe bwe desmena ama bilushela gombe ah byabere nichi ni amba chabale chikale ka bando eba hola checho omumuyimwe yo omudunia muzima mutuli kirendeke mutu omacho wa kwanje wa ruwenda na hena aba mama balunga bana muhola bafia sebana muhola probleme nichi nikusangwa ehoro eyaba mama yabere bya nene twabitwa situkata kule dia mayo ehoro emondi no muri andane bale no aba mama twabira tukwabula yenani yelo alobi ne kebwa jat mubika loko katekere mutai wa kangitse kwanza ne wana baba wetu ye majina wa yenani ye Melchizedek tabe ira kwebyala mama mwabere wa shakuchibu baba delivre sine ngabwa netia kusangwa etino mabikira chobwe ukendele mwere tsuwera Nerunga bwane tino achabara chikale kemwa hola chechi nyoba runga ukarunga mulubabi atmena kupenda donge mukone bulaut achikale ko ewombo mundu amalunga ni echinyiswa kakwambo mena kupenda aho akatuka maria jebab donge achabara mbaba makwanza akatuke olwanjo haho nerosho eshombe nishasa erungeri asa nerebuteri asa hali olwanzo neru achabara chikale kemwa hola nyoba mama nyoba sika checho ukabye jere na balwa na dis Ona donguti ya makama nene. Na maseri miyabanga ngaboshi. Aba kaba kako kutili ya aba mama besho. Dawa mbu. Dawa ya nguvu ya kenaume. Baba abu kweshi. Nera baba yuko delivrase. Bama betu hemula basika. Okay. Mwabere muka holaluba kusango. Mwabere muka jirabalu mevende. Ewa chiri wakomunu mwe owe ndwa yao.
0: Okay.
9: Ewa huba ngemwa. Eka subrebe salo. Ebeheri ya sala. Neru nyamaluana. Inywa basika mwe subremo. Aba babi bani batakatifu. Baba bani batakatifu. Omu mama yu herechi huo. Nabirikana suranga wanti. Omu mama yu herechi huo. Kani wangana lugu chacho. Omu mama yu anakanane nzoka.
0: Okay.
9: Omu mama yu kanane nzoka. Nero
0: mutasha
9: ulikiriria. Mama bere kababa wali wanababa neva hola. Eva hola. Bo, chimu wana mwana namu nikurate nende. Bo, nama tewe.
0: Just for the loose of all. Hello? Much of Ingibu Chikuhi?
9: Saudi.
0: Mobakatulambo, Momira, what why you react? Could say you knew my best was a bit.
10: In general, to Mukali, Mona try here, never wrong. Yambo Mokutime, a true salon of Kobakatuera. Wanamabiyanza omwana namabiyanza omwana wawo ngakubura tereshumbe ni eri 10 mukutime yero oyokabye na mabiye mukali wayi
0: okay
10: niambu oyuri abatyambu omukali ngananza na koleverenge abi inabiria ko shumbe ni dis oyo niambu onto mutwebo twangana tayirabyo apare kwanga omutwe niambu share mu
0: makana bugachat wabwana omukali emyaka senge wamubuta kwa bana babere na ya mabere siyira na omutu wauni akana kola
10: Munaburi ya maisha, shari ngako tukalengeka na ya. Amaishi njena ngananza mwana wawu. Amaisha niya mamavi ni india chitia. Tu nangananzunga choro nganda shasunga. Ina letrichi, nakulete richi obule mberi.
0: Nga teriku uleka. Oyuta ute, omwera nga naitaga bunyumba. Tepu nga natoke kana.
10: Omwera?
0: He.
10: Omwera kaita bunyumba. Kondri nyamu hangi yu anone mande kwa mochitabu ke omundu shatole ribi yu anu. Oluanzolu ure normali risho kochi woko ndreke kumbi mwabia nyuba.
0: Naro kumbi nikalano mwara wa omundu vosa.
10: Omulu waka rabakana tupura ke omuka linaye akana kuwa trika yaku na hitra hiyako. Mwama viende muka yetu mika. ena muhe kanabe mwanze oluanzo tukatumika omukali kaita hayako
0: wala
10: lakini echo mukali makola echa makola amakola makosa ese erulu declare note ya balume nef echo ne kosa nene
0: bana kosa yetu amene kabwe kwa nana
10: bo niko mundu ari abwe kwa nana lakini anganika lilo mulo mene watino trahe chino chichere kire inera balumechi abanefu hanie echaver echo mulo mazingine
0: mure twanga sangerera kwa betu kweshi tune badisi na rusi washi ndito abushine kweshine ba umerera
10: bo afete munabure kordo echiri ale komukali ina hola balumenefu abo hanie chere itwe balume twaberelo hero moshopangalo echo chu namabwera
0: okay washinja Lemba wala honorable
11: sauti
0: ya leo
11: tobia tukanyirana abule mwati akasa na nato majibu wapi mama huyu abara danganyika auto konefu menefu wetu ni numero 1 omulume huyu twas konde anganabieria tu okay mulangira oyo ni muka Lemba poe si wangapo tena muka am strong yeah tuke bote muka Lemba
0: okay omulu anaire ate aya mwende
11: omulwana omukale ne wewe
0: aya mwenda
11: kei kayo tra ya mwenda
0: okay
11: amabe yani to ikao ya kabere
0: Lemba twana mayihira choko
11: ngabe to itwa ihira choko
0: jenga bato twana mayihira choko omu wewe omukali wa uno mu lume omukali ni akasa no mulume atebete nero ewa sha hongo kuka ya mwenda
11: ende akasa ma box ngali ya mutsembaho ndi ilo ndi bya kombatu ala mulabe
0: ndi omukali ele bala ya
11: ndi bala ya mulume kusudi ibye trace ese bamenya ibu auto preve ku maina bara langere
0: nero mukali atako preve kandu atashya mwendo emukana loloko preve
11: ikwa chobali abua chine claire abira langere anas mushisiwe ko mukali walu na mulume omunyumba ye anas me abira tubure tutukana ye ko tsetari olwanzo lo chinoko mukali wewe
0: achina mwanzira
11: achina nzira mukali wewe
0: okay voilà
11: merci
0: aya mwenda
11: ehui
0: alors millionnaire tutashya subo bwanga hano omulume abikwamira be sosebete
12: bo omuchi kuhi ayi abiribye irinwa republic aache muchafu kula aache muchafu
0: alembate eritubu ambutuka naye kucho chikana ko mulume achinanzire mugaliwe
12: ahunje na mata ishubye cho konga millionaire aache muchafu ile
0: okay vale
12: none mutoka kanda alo ave keria water ko free
0: akayo muchi memi
12: akayo muchi memi kutse wemu wa membu lawa machelalo nerilukandia lusu lebe hore wa komanda misisa nerualu olu waenda enda nanalo
0: ashombe na shambre tualu
13: ashombe ne omulu merite guamba keta tomana na shombe ne sho habionu vyo kwa vike vike omusanguwe mario woyo mario waka kuluko omombe ni kumi habibi abara huwa reyo yu katebeta shale tomana be katonga daeri buka endo kaluhoka shombe shama endase katongo kurukumu webu sorungi wabo pere direktere kalemberia okay ukindike monongo unendreke
0: Josephat mwaka tunga
13: acha
0: mwaka tunga tunasho shombe ne shikalu arilu ari kerani ashuti
13: ha shombe ne nisho kobe kebe kena ndio bondi bundu we lukondi sibwira wambita oyuka kuyamba tokalware tai suta mubura ute tanira teremben ngamuho wa yuka sharongo mu lady city shibwa mboka mbalumi etu haya shobando tu abando abakaireta na ibabiri nyisonereri kuti njemo yomba ebyo be nahwere neriomu
0: anga bulachendo omula noyo areke mukali amashesha batekata haya abakisha mutahira naba
13: eti handa chikisha mutahiria kuti iwe nonye kisha itahiria na we nde kwa kwanza shombe na wamabita hiku mukali umubwira oyuluni wabere botako akabinelia itaha yako dayere omukali uli atebeto yo na munelwe pare yewe ko chandikira chitia nerusha isumbo ati ambwe shombe na silwe naho twakesha ronda sende shobo okay. Yavuhi dayere nerita hiyo omukali amata uletisa Vediri anga amu fotografo omutu mangarebia au musteri ngene tsukukofesha ashinye hiko komuni mache ombwe kwe kwenzi yapanda baka mukwa mokomolondo abambanda aba bewabo nerihambo musingiri siriololiolo
0: inga
13: erihambo musingiri erikalire abashingiri omulu wembere bwibo eni akate kande shonjimba eni eshiye ishiye neshi mudi na shemboko eni ngiro munyumba eni enda munesende akani purikamo eni ambale seriomo omundi na shemboko
0: ebyo shebyo
13: naba mama abo bakabisa balume bo mubikwende ebo ini akutsengura tyo mulango ini abere mbale chikombe cho manu mubile nero katsengura chati abo era kalume kala babuire mupui ara tuba se bana bidi chikombe cho manu mama moyo
0: nambo mochi kuhi obunyumba bwa mahwaraho
14: acha mchafu
0: okay
14: akasara kamala bomo mwanya swanga minyohoka ya lava obwa kamala bomo mwanya obwa tubwa kamala bomo mwanya ebindi byushi bekalu bya tsanda swanga minyohoka ya lava
0: okay voilà
14: ya mahwaraho
0: okay
15: Chinyoni chaye
0: mm
15: nibwambo saa tukawa tuti ayute wako le civile umukalisha lya bya wewe cho tukale itaba mucho
0: mhm
15: kunde civile kashudia byo chianda chikabitenga
0: mhm
15: omutemo si wangabuti yo munyemwate
0: mhm
15: ukaya ukaya koleta chianda cha brita lya chitimu yo koleta kunde chianda cha mabya na chiti simo ndio ku civile simo anga yako na sibanga batemo okobete mhm Neroma mulo mdaka bwate abya mumbaraka wewe akagwa muhanda
0: mm
15: kunda bana ne bane sibalita eno ku civile
0: mm
15: alakini no mwangalwa mu mukali sibandishe bwambu ni mukali wa leta bakambu muka fulani
0: mm
15: nao sibandishe bwambu umukali wa leta yeyo yokundisha tahibwe
0: mm
15: nero omomulu Omu mama mabia kabwati aute ba lumetisa bali eyihia na uwe na wewe uibwa ni weri 10 bo alwa hetene
0: ali ateba
15: angana teba ni bwa mbunashe saba biri kuendesha opaka lisiba ute fresh echakale ngikana echakalu na buga
0: eske na baba nashibati
15: eh
0: nabo ko bana shibati akusitoka tukaba wazara tuti
15: unawata hikali abaka liba uwo wambo mukali mwaka Mwaka kenzo mulumi. Ndakawe abe mukenzi. Buka ndina usomule nge kalera. Alakini wa mabi kenzo mundu iwa. Huwangana usomule nge kalera. Isu kate beta. Muka liyaka kolebia tasha kaka atsumbu. Kina mabi holyo mundu.
0: Ni wambo. Baira bate. Omura watuwa itate.
15: Mulume. Muba yaba kamubure. Isha lia tuwala na shombe ni ambu trahi. Ukabia wagenda. Huwa waha kana hikavandu.
0: Mm.
15: Ye mwabia kawati bo. Awa waka ntirira.
0: Mm.
15: Ati nerebio ni vyabu.
0: Mm.
15: Neroyo yu mwabere ya vihamba kandia matasha genda.
0: Mm.
15: Ama yu mwakurse wewe.
0: Ndiya baka pati chita kwa chambe ndake.
15: Ati chambe ndake. Hey. Ndibo kwa sati mwolo. Icha vire hamba.
0: Mm. Ndibo baka pati. Apatita mutebetako. Na tufana matasha muha bundobu enji ya pario.
15: Ndi tuwa maibu wa mbubo. Muwa hambire tare tuwa mundu hoyo.
0: Mm.
15: Ina kika ngania yu owaheno. Ndi ina kika ngania muka liwewe mwusa.
0: Mm.
15: Naruwa iba mbubuli ya mbubo. Ukabuka lengika nuti. Muleha nohona andi mparsele yao.
0: Na mbubu abiri yishing.
15: Ndake ndake. Sia ute preve.
0: Ok.
15: Eh.
0: Tutuke ku honorable elder. Na honorable ele ya kendunia. Mukwa ma.
16: Itwevo baba, situle marepokero mwasi.
0: Mhm.
16: Asha chama iko kwa mama. Itwabuya bena nabenene.
0: Mhm.
16: Muna funge yo mbaba.
0: Mhm.
16: Shali lava ya wajipe.
0: Mhm.
16: Donge you know na ba mama na bake kulu.
0: Mhm.
16: Mama kushina namo hetana. Mama mato yungesha mweraretre.
0: Mhm.
16: Wabere wabia riola tutahi babi. Atashina wabiru shungu omolumi atakie ni trahi.
0: Mm.
16: Umama mwana kisha numunyumbu. Mwalwe ni atibe toko mumama.
0: Mm.
16: Ule usubie wenyu. Basi sinasha. Atakie ni trahi atuna kele tashomba ni mwake kushuguli tashomba na shaku ndu wabere ntayasa.
0: Mm.
16: Atiru nare na ule uenda.
0: Mm.
16: Bami bama wabiru kirane chihanda bami kala mama atino ngabe mutreva.
0: Mm.
16: Ebya kangore raa. Na inga virebia, na inga ngananza.
0: Mm.
16: Nero na mamu yu wangana shungini lebu wane cherengecho. Na ini alia hetana. Naribu ya na ya kienga mashingua.
0: Kuna mwenyumbe muna lomo.
16: Niko wanawa mwumata muhamba.
0: Bangada watisimu lomo.
16: Angana vishe vya namo.
0: Mm.
16: Kuna muhamba.
0: Kuna mwaye kantini na mawazo wa remu handa.
16: Ya virebia mwanga nago ungirano mundu wabe na iyo mwanziraka agenda.
0: Naruwa maluwasi chino mamutu watingende ya momo.
16: He champuche yuwabu wa abia muha ye.
0: Mm.
16: Arubu watu arutu wakandi asa. Mm. Kwa kanja soko never. Mwashisha hika huko witara. Inia nemu.
0: Mm.
16: Abisha remo. Mama nebu hetane chikale kini ya uwebe rengeko.
0: Baya mwende.
16: Neri nyobo baba. Eshi mwamu kadelio kopye. Tutunashie vye nyobe nene.
0: wala. Leya na utasha dedio kwa vyetu.
17: Njesi ni nende dedio kwa vya vene.
0: Takahiri hanu kweshu.
17: Chona nganabuwa, mama mabia kwa nene mwanacho kola. Amabia kwa nene mwanacho kolacho. Kwa Mungu wa mwanyira.
0: Nyambu, unamutakataka nao?
17: Eee, ninati katikiri kabisa.
0: Eee.
17: Lakini amabia mwanacho kola. Aminyengo kwa vriha lioko mlumi. Kunde, wamabi ingirio onde mulume yomu wao. Mabi wa mabita kwanza oyore na
0: yomu. Oyore, owaremo.
17: Esa yu wabiri muita. Tu nari ngene nore ya mtsembamo muhamba.
0: Kunde
17: na wamabe kuhamba na usua nganza. Nero mubabo yu, yari peramu wabalire mwateta hambwa ndeke. Nao ye mama avrekosa, mabi nyanewa bunjene mwanti ye baba, atukia luhu kwa mamu temu. Akesha musovera volo, atukia luhu kwa nao kunje kumbe nibai.
0: Amatabe kwenye nitise yenayo, ebero vya kende bugeke wabu ya yu.
17: Nibwa mbo.
0: Naroka ndaba atashia kura terebisi ngulirende kende kevyo.
17: Nibwa mbo chonga wabu sana babo niwa nti atukia aturera. Ero echo nchinyua.
0: Okay.
17: Kundi wamawote ukendi kala tu hakuhino huwa po mukaliwa omovile mohano na shuti huwa po matokeo halia. Bukendo kasonga benene kundi ero ama biye wabwe. Akatsukari mbale kwa pepasola no kwa shopataru na hi bana mulabe na hikanga dadi. Na yakemba lako ko kundi aliomulite. Nero ye baba ayeteke tu boholo aloho ke aluka yo mtu ayo mutaksi tu.
0: Okay. Alo, naonde mama wasi honorable Mbwanga mama dedia kuhokuti.
18: Njene ngi dedia kuhuwa. Nikuwa ambu, njenga leba ye, abalu naba nene liya baka tahia baka liba baka liba kutuwa kuhuwa ni probleme. Kundinga mwala wetu, na imwata humukari. Ama bama banza na pomobara. Ama muhiche kubata njana abere mwaza pa mamu utahiriayu. Alakini demene mwana biyaka kolotu ebe turuturu ebyo. Wama mbu mwalotu ambalehe, wamalehe shembe na saba. Anama siteka, lakini mwisho na mwisho mwisho shagana, umuka limuhuri nyalewewe, na mwisho mwisho alimuhuri nyalewewe. Tupo nubusingiri, na wama uka butukisha vika si, ukandi wama wanziru busingiri, njecha ngindi waliti. Wama wanziru ebe turuturu, suwa ngambu, usu wanziru bunyumba, iwa kolabyo, na wama mwisho mwisho ati, oyu ni musingiri. Mwani buka butu, ukandi buka ya yibisenga, iwa yibisu tulumubunyumba, kandona miyako lebe turuturu, eche si chuwena munga kaa na yebyo.
0: Vala. Alo, funda la na yaho. Tunamulangire shunda mingali ngekana ya menuwa china yu.
19: Unashiro mpera abrakala, unashia kabi timba muno, tupo shido ngetuwa bibu ya kuchoko tutia, akabia nakali.
0: Kataka kwa chao.
19: Nje, echunga buwa, nga buwa anetri, unashi, mwaba kaba bitwa le shombeni, ibo mumama, ibo mawe kwa maendele.
0: Kama hahuka.
19: Wata, arenga, ondange, omusha kuluna kasa lahe tunata arenga, eshombeni kundrali esetu wala, kumbe kushikuna kwa na lwaka akahara ngura kwa mtu nzekandine kumbe namu watu kumbe namu
0: ehe
19: kumbe namu watu kibido chena naho abo mama bakana kolebi wen alakini tu unashi bangana bali na mundu eperike tu alangera tu ewa huluku munyumba naraba mama bakana kolebi wen enet alakini eyo utara mukolera cherengecho tu chiroche guma nayo enakini sharatri. Tuwala langere tu ena kirisha kushubira mucho.
0: Mishisa.
1: Washinji ukambe chinyuwa banduwa giri buwa. Iri dedi yao njishi ni ndi dedi yao nga wakome honorable. Iri dedi yao rudonge tumu utiloma yalo tsege tsege. Itu nomuri tirevendu. Eche rimbere. Sare preve. Erhambu mshingiri kumbwa wambe chiratuchiwa kusirikutiri ya ingareno. Kusirikutiri ya werio. Etu wa minyana bandu.
0: Bama koti kabri kaso sana. Nangnaiga nerikutiri aji.
1: Yeah. Wakana luwa mbundi yu yuraru yu tarikanganyo londeni. E preve yika kwa mawa.
0: Mungo mbundo ni anehamba ene nambiti evesenge radio moto. Ndangu unakule tata hesenge. Njaka ikakano.
1: Bo hangana vya berengevyo. Lakini hawali ya kwambera. Wakana luwa mbundi yu kimbulusi nilu hao. E havia nechende. Aba mama banene bakana babinyukubwa eba bunywa kotseba inare moye singacha kali ne mboka yo mubule nde chiro kusina tanga sano mu wacho mulumene kalume kali tun kale bure donge mulume amabe hambe byumutamiri wangana sungo mamene seri wacha wute walu metisa nongi na kare wa yeheri yomulu menga na mwenzire kwa mfano kundi ya walu mene haba kalini baki yuko na yasinga tutamioli ya na mwenye patana haba ndo baka patana weni hiva hona neromuka liyo narisa laya yasingi kata mulume ngwiti ya walu metisa venyuma shai etu wa vetu kakule analize yoko miyazi
20: ateba
1: sulibiri yoko wali ateba aye bayo mulu menga na mwenzire mio kukote bushingiri kaseta langereke preve eyo bushingiri munabwire habiri ya se telefone bana banyamuhanga e telefone no mundo kana rebenga wa mulu miwa bukabiri libye ama nimero wo mukali o kana salo funga makando kali ya hera kushika wakaba ka lo madam siren kushika bara mande kat le utapata $1,000 nda kutumikisha utakuwa napokea za mingi wala nda kutreze na roho hamba byunga kwenene kusini madam siren
20: amachiku hiyo
1: ka kutiki amachiku isitu tiketi ka bakali twa balome na bakali babi wa aminifu kuitwe kundi wa mabile bya munawili munawire munawire twa mabinga nyumuri ya dada yewe ngaba buro kwenene omwasi ono kaliro omulume sharita hamba muhano Itutwa kurele ya wa shakulu, hakabi hika ula umu preve. Ne preve mamawi hiko kuleta mbutaye siwe yono.
20: Omolo meni ambwende umukali wewe?
1: Umukali ya mwe aya mwende.
20: Okay,
1: lakini ya chisewe chereho abari kwa mibi kwa uikambo. Ha, umukali wa uni mshingiri. Kushina yuna kana kana ya binyo kama lewa. Ha, umukali wa ye. Atia uteba lumetisi. Neru hindi ya dedi ya dedi. Neru nala ngiranga kwa nene. Hani ya bandoba njira mabunyimbo wala nona bomoka.
20: Okay.
1: Wamami uchine ute ndambiri kanyena omwa ukambalome. Kana ye nayo. Muruka murete de 1000 francs umuheyo okay. Wa mabi kwa mabi kashiri yi abantu babari abafrapera bakana langira munanzene yambo bwaro tukabo muli nyumba iyo ebu ya hika inyo kwa butende chikikala yera balome mambre kababa chikikala yera balome
20: okay.
1: Neru bo tama traveri ya
20: achine yari di babiri bwecholo ndi buambeno okay
21: njenga ndi bwachinya chuma akandano munaka bwabwa kya kitya kitya Emana tamu tuwala na kusipima mtu ina ngana sote Kusangwa mkari sana bati nguteba lumetisa Emana kutuwa yona mnormal Kandi embereswa mulu meelejitime Mulu meelejitime
20: Kandi tuwa mengiro mmalejitime
21: Nerezi wa sungu mkari nabati nguteba lumetisa Fuwa zao kalikila na mtu wa uwa na wena
20: Niambo omulu anaya
21: Omulu anaya imaji decision ata iwe nene ajende kwanza batenda kwanza umukali akandi api ya mwenda ina sana chanda chuo mulini muyomba mulini songali na kuni batabikali amnako nene itisha muzime yuko ukajere yo wote nere chanda
20: chambo kose ye ya ready euka butu umukali umulegitime shanga buru mulume mulegitime ata uta va lumetisa abasha kulubaka nabo ambo owe metalaka na seka nyinyi bya lomo lutsetse na yanga nene lebwe kwanene
21: yehe Oyune mukeli tu omukeli munena itu mtu munyumba munena mtu omobuuma eliba mpinu ndu ndalwa lwa matahi na omukeli wena shanga kurate nango to murakane okomya ketwa mabira mweno muri abya kutena kurane bwe mtu nachi ifo moyo komo omeringa ba bakarante tunetahiri omukeli angana shakupura ibo manda gwe bo no omukeli na wache somo muri anga mtule ali herukana munakwire au net okubutimilifu uaminifu katika mema na katika mateso Shanga toketu kubrecho mwanda wecho. Niri mkeli omutwe wewe wangana libya uye maneno atawanza ita libya omutu umunye kaburoka uma.
20: Okay.
21: Ati ya kaburoka uma kanganika nasi ote mkushangwa. Omutu ya tumune emiche mkali ika kolamashe. Yabi kolamashe niri wabwichi nyua mkaha mkushu wa shuti. Nabili bugichi.
20: Okay. Ika taiba nchini. Jacqueline wasubwe cha chiku hii.
22: Sauti. Yale. Wasinja mkambe chinyua. Edeni yabi ya baberi.
20: Mm.
22: Ya mawe wane kwa waka satu nililololi obunyumba. Mm. Kumbi tuwa vitu nashecho kwanza. Mm. Kundi umdu wakaluni ya kapikira.
20: Mm.
22: Echa kabere ekofiasi obunyumba.
20: Mm.
22: Kwa mebi obunyumba huu na mteka teka. Ewe viko biti arenga mkariwa ya yaka seva. Mm. Obunyumba huu isuwa
20: nishatokabo.
22: Kundi wa mawe ya mwereteka. Ekofiasi ya ikahimbo obunyumba.
20: Mm.
22: Bali chetu vanzu wa abahu dikiriri vanzu wa tukandibu watu tino omuma monona ye. Omu baba agana binyaga muende saichi kale kwa mama mina selewa basi nangu tena tisa kish. Kunde andekana wam obunyi baba magutsa ndia wabya wabisingirewa todabyo. Kunde mbake yakutepeta ko luba. Nana ngana wante baba utulere sari liloleta anyira amari atamanga singira ngana mwanyira tune lilolori kande hwa. Ndi baniye yebutu cha mfulani mwasingira lakini lilolori averewa. Busana bana bo abere butano mbabo yu oyuka ndisuba mu nyumba bwa ushandi tokere tsungabo ngo kwa mama wabo ngaba tsungire. Nge na mabwanite muboirane na mwikali nyobe anda bebe. Sari lolori tehwa.
20: Voilà. C'est pas grave, Raho Flavi. Voilà. Alors, tu es chinois, tu es... Aha. Tuwechi nyacho kabundu. Honorable Truburo kove kala ba omasha burengera.
2: Bo, burengera ya abere musilibatere muma. Ayire bakali bani. Bakali bani abu, muwabu tokuwe kwanza. Ama mulaika, ama mutakuba na baberi. Awa kaberi, na ama samu butako muma. Ama mwikalia, ima boya. Awa kasatu, nemo kule, ama awa kasatu wama mutahia. Nishome neshabere genda. Saru wama butako. Awa kane nemo kule. Neroba wa, abo wakani wano, mabade wa mumache hike eno, mutake kwache umache uuma. Babere ba, awa kani wano abere wate, abere ya mkule, wama buli omulume mewewe, ama mahola, abere huandambi. Bo, wama la ukumulume mewewe. Ama hikituru ya kwanza, ama ishinga, te bashi, ninjena uguri rakumu anda mtu wa sangamu handa. Yama mba, ama fungana na bandu baki na yukute mwasa, mwasa babere eye, na murafiki wewe. Mama mbwa ewe, ngukua maeta shingolo banza, uo sasa, na banduba kuluba kuluba kucha handa chao. Netu, tuwa mabeta aminye umo vihika, tukande, wera bande, ukweni sasakanya na basha kulu, ewa sasingiro mmasu wako. Apeta sachiru wechu, ama sana, na dimai wewe, na murere wewe, na murafiki wewe woyo. Vahika, webuliwe, Abo muka liwa kani ono isi baraba minya. Yuma siture ya kwanza watabu. Oyuni muka liwa itu njengi ditahia. Tu ngomunu wenga na hika kwa
20: kwanza. Isi banga minya bende.
2: Episi bia simuvi ya tamenyo. Nero chiru wechu abanduwa maluba eni eba buliriria. Eba nashi echa handa mwenye. Wabuliria mha oyungu kutu mwashi alienu. Akata ilisha mariaji. Abia bilitahia. Nero muka liwa kani ono. Amina bilia tumikira morere uo. Uwa mulo mayumu hikirobu kule, yumu vikabu nuyimu oriantalo mwenyanya. Ali ya muhikirayo yobu kule. Ama mshigayu, shome nese kaseka agenda.
20: Akashatwa
2: la shombe nese
20: shoku.
2: Shoku woyoli ya tayoyi. Shabari shabe agenda, ama leheroye transporo na yueruka. Ase wabu. Ama hivi hike wabu, boku kwa liya bulibawacha, ambu mulo mawaunendi. Hai wata yomu kolu wa yulu ninga tumikira eka bunuji. Mabari babi mubuli iba hike chiru wa chui chiru wa sana ba naba kucha handa chewe. Ba mubuli ambo bwa.
20: Ola kucha.
2: Chowira ambo wabili tahia ulino kutarisha mariaji. Ati basi kube nebe tia mkenda nganyera. Me ebi shingende kwa labio. Ambo chowira ambo unawote na undi mukali. Anawota bana babere. Ati basi olona lo basi vye nawe iti ya tu. Ambu unikali rino onde yeye maboya. Na nako manamo woma basi. Tu nyomo nyebo gira ngende kwa lebi ushi. Basi. Narubi abare bebe ya wabe iti ya mambo. Ndi banu yu uka enda na yu. Nifetwa nisha tukere tsunga. Mkutulo tuka mosunga. Esalu na chenendeki. Afabiri yonde mundu. Akiaka larere na ebi ushi akiaka rundi abisho tangasa fungavi. Atabashi ibuwa mwenye wachigaye tumu vye na ye. Mea kushiku shakumu kindi ya muka lako. Akuanga lako kindi yanga kwa lako. Ye. Umundoka isungira. Vamu hiki ye. Umumuka ni oyomu alu na huluka kwanza. Ngokuwa ngana fubula tu. Ngokuwa ngana huluka. Ngokuwa ngana huluka. Alinga kukua tapaya. Safari ushi ye yu. Vya vya pekata sahua. Neriko kuchikechari. Echere falo mwoseko yo ye wabo, yo se chiri haku uchi. Mwoseko yo mwakishiri wa huwabo ho, che woma, echa kabere ama unwa murundiri nyumba. Nero leno, abiri awa mwoseko yo abiri mtu walumu nyumba uluwaji. Nero, aba zazi wa mwoseka, omukuro yo babakamo. Mtu wabiranga tuyende, o mwoseko yo kutenga abiga ndabeti. Awa babi silibatera, aba kakulibia abiranga yu mnagu.
20: Voila. Na tuta mkoba silibatera. Neva ganza. Neva ganza. Wala. Kambalu metashia tangachi. Wamu wachuta.
3: Leru niwa mgea nga wabikebeke. Unasi nga nga ujeshubumbafu sinio kwa chihoho. ekoseye yongende hatungindi yanga tola bobe kebe kusago ngana sunga bakacha nyi bulebe ndina ike kamuno ta muka bwa wot ba abakali
20: abalo meba kusuna mako
3: eba jisuna mako amba no muka twala bo wat ko yi uwe na makanyo mutsere wado jabajaluka gabasa
20: daro basa le ko mutsere wa
3: ni kuambo abakali bane eh abushuko na mwera wot ekifupi kyo nangera nyetia abakali abo tubasabere abanya bakuri abo abareremi babute bafikindi yababe buta bakali balangiro mubandi kusango ba sekaba munabere se batsomene ebo bakabwa bate mafunjenga ye yitoyero mu bunyumbi yakayagenda namunabere banga nambo mulume kuri sido mukali harere model akayingira mu bukoni obukoni ibana mu mugwe nawe nje kose ngende haba nabo bukali abo kumbya boshi bali kokotikango kwa namwata ebishinge kolab ebishinge kolab bali ndi ababe buta bali kumushingo munye epinisho eyereho mu bandi munye
20: abo shaban
3: bonwe yabande yabwa chikale kino ndo bali ba bumbafu donga bukeso ka omobani abo munamundi watinjenzo mene ngenda no mu bandi oyo naho kumbe kome kosei nyobazezi babaseka na bayi
20: obule mundu ashale no mwana
3: wo obule mundu ashale no mwana babute obule mundu ashale no mwana no yo ne kitanga soyo
20: okay Flavien wanabirira mucharo jo mutala mwabiri hika
4: amutala mroje na mamulolako
20: bala
4: echanda cha batala mchabere woner
20: okay
4: nyiwa mbata
20: kako chinyo
4: echa chunga irako na mana libye bile no neka haya nenume ngokukana langira tu hika baba momo shepebebebe nako tuko kanegatia kagenda kakashamboko okoba no bubukali
20: eri hano
4: rere hukale baya kusebu ne bandu bakeshi baute objective echa shecha echa leko
20: shaute cha leko
4: kusangwa kanisa kakatobra kati omungu mwa bwate omulumi omuuma agasheshi ya baba na mama we no musiko muuma agasheshi ya baba na mama we na roba unga ne babya mundu muuma meshi babira mba basika bane basatu bakendisha yabyo okoko mulume muuma nyibo mbutu katutre esho ni alama eshika hulo mushi siku za mwisho kurango mba nabwa mbu siku za mwisho hana mandisha bya bendobe umabe umabe tukendisha sa tukalolako na rukumbe twa isabira ebi bakaba mbo bekasha bi eshi bya bya niwe wa mabya mfano owakende from merwako naro itwetwa rungokosho fungura kosho lape hanetwe lape ata utaho makaje ko wute
20: ikatula
4: tuikatura ewa bulangiria laba natibate elapieno yiri alaba naro bingana sha bile bya kusibu nevende nebehanda hanene behande bikatuliria ma mabitizi
20: omana we echanda chera chete echa bomulwana
4: Eja anda jobo mulwana donge si chiri cha timiro mulwana no ye meziri ribambo ayo wa mabyana andi abe butokoe kwanza ebale byanga
20: balba mbohara yoko
4: wi ebe handa bena na bene bakabambo wa mabe butokoe mwana wa mundu automatike moyo yoti iyo mukali wawo petetre ke hatalia bya chindu chizuye jo bangalangira mbu kwana ni aha aba ndu bana shingo kumu Omulo na berwa boloko mare wabo shanga shibangarusha bati abantu. Hane cha handicha kuwa ticha itasha jitu wiro undi mukali okwifatana ngoko ba malangira be chindicha handa ko ba makuu. Ba makuu sosha miaka waida kumbe egalo wabi bya no musika oyo automatike makumbe. Eyo na ukabute wa maisha wa mubutako yukisha tshimiyo yo wa mabutako yo.
20: Nende
4: yo mpumbafu
20: nambo omochi kuhi na mabe kohlekerera napo chanda chapumulo na banom momakosa
4: nacho chinamwe pwede nderogasyo
20: vala
4: kutangwa be handa tutu nena byo mumiji wakanambu ejande chini chabaloji ejini chabashingiri nyamba hani aka kakosa moya hivi aruma mabele byo mocha handa chutu shimwanga bule yindri ayindri bengwa ayinenga kalumekano naho mungu mwabwate omulume muuma Nomoseka muuma bakandisha bya mundu muuma.
20: Okay.
4: Kumbe etwa bya tukako le bitu nalangirio mwasi oyo.
20: Okay. Satashe.
21: Echingandi bwako hano mundu ewalangire ranga ngaseme. Ngumulo noyu erunga ho kunde akandikana byo tungu kweri. Uko wasunga katinje nangu ta abakali basenge. Ewalangira ko kune kwakai pandisha magrade kwishina kaisandira ya. Kunde echiringechi yoyu amubatakata yo musika mu akata yo muuma. Mama wa yimino le mwalo wetu asekendi kala na wa menye tu na sho manza ku shichinandele ya
20: shichinandele
21: nawe echa mucho kunde wa mabitu sho mbanza shiringesho echanda chimenye kyo mulo na wabuyu batita mikalia Asa hiyo kashi ulia na hawewe e parcel akasha vya katimotimbo na mumui.
20: Ok, mahome.
5: Akalu miyako katola rekumbi kandai mumuri chivana kaisho fimbo. Kule nerga blag. Tune hilo na mnye ringe hitu. Mukama bikatahira, mukama parcel ya obure. Mumutahira numa no bukari obarisira tegaku nizairi. Ninyaka sara riatua umwa no abanabu bukari. Na tu ato rekumbi fimbo. Echana kule chira deside kuse. Abazasi baba nabo bukari ibanda yikatole mu dikimonda tahalia hadu mudaka na patira ho akiri busana ndifanya ma blage blage waringa situ wene

0: omwana mwahurire omwana weseza ndonge amabya bya mukure nego mwaya te bwayeye bama mukuna wewe bama babi mukuna wewe omwana amabya ka batitumbu atitumbu nero mulima byalini anasomene bwingengo kuna babulaya kundi nabera na ihiko komazeko ene mwana waya mpaka nyula mutati omwana nero namababura ntibwa imana kinyomulyo zuka mwalihisha uyu esho franga sholunda huna bataisha utacho ndo mamuka kosa bate chiri aleketwa muenda komba mbamba mba. Tuzike ni na betu he mil kama mil sengi sa dolari nero mwaka bahe mil desa senganda bate omwana akamubara tumbu tumbu ene atasoma no mwana omwana ama ya iko kulupitali ende ya bere tsanda kutsebo mwana no muganga kamupima ya ina kulo mwana ngavini anamulia kuti shautechi shaute musulubirire wana muwa Nero na mana ifunze chinywecho na mabwendi ata itwe tubutiri abana abo bukari ngono akakunoma na wewe yairi abakali basatu akamukuna mwaka ni sheta tumika kumbe ali alamba romwa na wewe yona emezi tisa nemeke emezi tisa nemeke kunde mama go mwana yonga hononga na lembe romwa na wewe kumbe mwana wa na kumbe matata hola kundo bukule bo emezi tano mwa mwitire bosana kabuloka bat tupu na luma twenda kudawa wana
1: mwo. Okay.
0: Na rinje chonga bwira bazazi. Tumona kwende ngasha bwira bazazi boko.
1: Ah namba echo achuka bwira bazazi no tre omdwama bi.
0: Tumuka lembera bana betu.
1: Omdwama itrova lwana tuma bi ya hecha bale babandu babo ko mushiala na bale benyi.
0: Ndio.
1: Okay vala.
0: Isi wa kunomani si wa nga abiri kunomani bali ya mukuna haye.
1: Okay.
0: Ali ya mukuna haye.
1: Okay.
0: Na mama wo mulwana no akasha lembera bali yana abanga. Abanga. Na mamu bwira basi pardo mabini anatulikirira. Endo mwana wewe amurembere
1: okay.
0: Obukura bukana buta luba
1: okay.
0: Mana kya nyowe ndake kabisa
1: Roger tata kaho chuma
2: basi nje senye wote bena nabiri bua ngandi bua ko chokoe okolusunzo oluri okoba na abo bukali munobwire echere kola sechere echeho oturi omoche wochebere no echeho oshitani yere mocho yikagenda yacho ngoko yanzire
1: rero mbuchi
2: Nibwambo omundu abya kalolo kumagumu iwele byanga mukasunge gumu yo gusosire yete ewatrekana ngoko yere nibwambo bakalibani abo obore mundu aberloloko mundu oyo nibwambo ebehanda muri amakoni amanene hali abakoni abo busingiri ihabye abakoni bamabe ihabye amakoni babututse ihabye abakoni babe eri neryo wa mabe yinjiro mu omuri ekihanda kyobukoni obwe bitutsa ewa yesenga ngoko wabiri hikamo neryo sasa oyo ama yabandana omukoni owo busingiri ama bilunia era bakalibane bokongunga engoma oyo aturere batuanere mizi tisa nemeke ngoko chemwana mwana kabibua nibwa batu anere nelio siba shehira mafikiri ibo batatungerero kundi endwa layo ayo bukura murebe ndobebere muri olohola mure nerebyaho nelio ibo bahire basabera mwana wabo ngakande bendukate omo machinga aliya konde akandi abo
1: baroje kunganwa na mahambe chenyumu na chemwana mwana kunambo wanganabe unaluka yatsungira mwale wawo angana bwa tekai bo holo mwana ni ya hola nerubwa mukasa mukabagabaga ni chinda mtu mukatwala chi wabo mulwana
2: bo
1: kobe kabya bete
2: yihe nibwambo abando mukabya wabelangira eriye ya mabibi obuku bwa mabibi ayo kobe tbas asauli uko okobe sombe byetu bitu namuri hano tukandi tuana rabolobol neriyo hani ebe handa birine temperature ayiri yes idongi ibose balene haga neri wasungini ebirot mwana sawika liholo tambesha ya ha obia ho ukande bya wabelama Nerio iwasha minya chikandeshebya burenga enyuma kwaho.
1: Bana masubye ko chondire bula.
2: Ehe ndinga kusubira nyita. Erio nibwambo oyo abihanda ngo kubisusire. Sibe ebisitwanga tso se abanda sibana nesebetsoma nabyo mahola byo. Eribo tokonda nari angana ya horara nayo. Niribe she musubye nari amuratiri kinde nyabara hola. Eye abiyo bekabye omungu yuka kolebyo. Nerio
1: nga profiter chama bihika unalokera na mwale wao. Omuntu abari muhecho bukure na rwatakaye boholo mwana ni ahola bakato mwana yo bate
2: omwana bakamutanga ko erefatana nabe handa ko bisosire hani abakandi bwata isha ye kulimu ati atakembene ihabye nondi at mukore tu binani sabe pano cha
1: suwe true work sio
2: eh
1: ambu abanda bakakola ambu mwale wa omuru nikere naye omwana mabahora roho wa kume ba mutra wa baba wewe
2: eh
1: ko bya ndabe tyakutsiye
2: ah ndiani anene machinga anene machinga haniye omusase owatege ndachitie chetia donge ba banga ba mebwam abahora rahano twende mutu mutu alewa echo ni ni chichi chikani chihanda chebe burambo oyisha shata ba wahanda ye nerio eyo ni mabitide webe handa ngoko bando basosire
1: chamata be chandi nyuma ngana itara no mundu wenyu ono banzilo matu
2: ya watu iri ya hotu se probleme na bakande huna banene banene
1: okay
2: nerio echindu cho echama biaho abando bano abane bano muri ni 10 muri ne mia moya batu rere batu anira bando ababere pokere shompen pokeresho naba donge bora mundu aende ngo kwa mabia naibu ambo abando isibashe bwambo bakandi hanamia metema kundi bakandi itatashe ya bora mamabe kwa merori
1: okay aranga lusasa tasha usaho chuma
3: tiyo nibu ambo hali chindu chuma tukana heka yena babu tibende myati iyo batashiko omwani na britandara babuti Nerudote nibwo ambo ababu tibaka mutolere na bakaba bere itolunza ngoko mulwano yungo ko amakani bwako inashiwo mundu ye omu o ndio mu oriental abi muhecho bukure inashatwa le shombene echo chichangale ko mundu yo nabohwa unashingo kuneno undi mkali kandi washatwa le shombe nesho ko undi wabrita kulucha mbinwa kana bakuluka yena vaneyo ngababere akakolerera baba buti bamabi bakana muwatika ku kwisubulya bakalibi wabo kwanana iba ni nyuma siku wewe na bamabi sibali muwatika ya neroka ndibu batasha mu shombe ne mbinwa kabye kaba muwatita bakanganya ngo amashyo bukolebwa mu ibanda Amai mwana babu ire neruwa wambu. Tuwale shombe nesho luba luba. Ababu tiabona abo kumbe. Iba na watu wako.
1: Na rosula ngilikuwa mebu ibinyuwa bebere.
3: He, bia maa bebere. Ntia lakini.
1: Wamabu
3: wanti. Wamabu kana yunganai.
1: Wanama langira. Ewa uri asuka bute. Abandusi woke wambu. Ababu uti. Bani nyuma shabana. Wamabu netize wabu. Kanwa matacha bute hanganabi ababu uti aba kabye nyumasha mabetizi
3: netiba mabe muwaticha
1: tulangira ngoko bano bambo abiri ikali undiye maboye banashinga kono unde ane fash tubwe tubalu sibasho wakane nao bana matwala esho menesho kwa kasatu ibanashinga ko o muma o mwana muma nayo no babiria nayo ababu uti ukeba ganera ko muma tsi walenga yo muntu
3: o balenga bo netini bandu ba makosa Na nama watu, abandu abuba watu wako kundi, vanie nyuma shewe. Alakini, omamu ulu, muka na yuka buluti. Sasa, omundu wa mawe hola, inane wabo, ewabo, omanina hola, kabote. Nibu ambu, injena yecho chikani itzanda yako wenge kundi. Imu abu wa mtimukashi alano mwana wenyu, nero, esa ama vya obule higu, buwa mtimukani tualero obule higu. Echo si echo.
1: Wacha ule kwa chicha.
3: Amabi ni mwana emulwa nene wayi kumbe musiki na ikale wayi na minye byangasha uluke nyuma
1: bero mu mtu wayi
3: na ho momulu imwana ro mundu
1: nero lubanzelwa
3: nero lubanzelwa bibya ibu mu bantu muka mtu alere
1: obuhanya okay
3: echo si echo
1: bana
3: na chitoke kene omndaka itsungira
1: okay
3: Kunde bakabo kambuha ewa mabiala shali to manu mwalian akana na mto mene.
1: Ok.
3: Nero kunde nye wenyu mukai toka. Mobo mtebiyo ebiyo mkali wenyu kumbibia ebiyo na wika wane.
1: Nganga lebiyo mwabi handabi ebiyo mbesa wa nubu shingo bakai toka. Ero hano omdo mabi hecha Stefano ya buku uliwa kika mbutu kai toka. Na yisema mabi ya hecha buku uliwa mwari wa chumwana mwani wakambu chumwana mwana kai toka. Alika bando haba buti ya mbesa wa luma karanga karuhoruho basi. Kutia kaonero.
3: Ni kaonero.
1: Abon.
3: Ehe, nikaonero. Kundi kwa mfano omundu ane hano munalangirengo ko bali mu baisho mu muhimu mu. Munalangirengo ko bandu bakaisho mu muyi nerumo bwa muti. Kundi mukae toka. Nje kwanze ngo kunye shingalunga ngabye ngabote. Awule mundu oshi anaito kiramoni voyewe. Kundi si hali yuka watika omundu oko yuka lisayo wonde. Kute yuka mbala yo wonde. Nerosebo kambu Aba kai troka, aba kai troka. Haa. Kumbi mwalebi ya mti. Omo wa mayomo. Uyalebai. unalangire ngo ko bakalia.
1: Okay.
3: Isi wabu tibwa nerongo ko tuliho wetu hano na ukia vya yonga ko uwe wetu. Wama nugenda.
1: Hane bakalia muhanda.
3: Eh?
1: Hane bakalia muhanda.
3: Hane bakalia kushisui. Na bakalia verebo.
1: Mata kamema wevere wakana tokeria hechu weshisu yobu kureka.
3: Akamuheke yabo. Nero haba. Hali reshisu iwa wakambu kumbe mwanalia. Ya malola wabaka ya muhe yeshisu.
1: Eh. Okay. Hecho. Okay. Sawa. Bienveni.
2: Okay. Basi njoko chinyo. Menga chuki. Embele chai. Menga chuki le pondre. Okuwa tibo. Omu anane runa hulero huwabu. Huwabu musika. Musika maka hike wabu. Nga waza ifamiwa musika si angazika omu anoyo. Kunde omu ana anautye wabu. Omusika yo wabu pule momo. Me owali omonda si omochi handrecho. Tena anautye wabu.
1: Nari amundine watinjetu kutuwa itungira owe wetu. Nari mamuwa nera. Nero sake biyawe holibu mwaminya ngokone waria.
2: Tuni waria ndebe abe ye banesi ngokone wayo. Banesi ngokone wayo e.
1: Nambu na banesi ngokone wayo kereno mwana wabene.
2: Nambu ndiyo. Kope nebe itia.
1: Okay.
2: Nelipwe cha chinuibwa.
1: Chakacho.
2: Nje ni nani wako basika. Tukwa kunda nituwa kunda ni mulu wanae. Nga waza pule mama habri ya se sistemi kwa mbuni fiasai. Ase mwenomo ufiasai. Nga waza shishu ndambisha remenyano. Unapashe ribu uriye wabutibwa oyona mabatengani ya dana yono. Ayati kwe. Unapashe ribu uriye na inga kana ishatye. Eba kula mshana utyo uunde. Kana shabita shayerana uunde na ubo wabutibu. Alinga kwa ninje na mabiyo ko okota.
1: Na ungo. Aba mamambu wanga subiri okocha wecho. Situ wa shingo marunga karoroku unyumba tu vati. Acho, abo mama boba kesi subia kuchuo.
2: Boba kadi subia kuchuo. Bende. Jina ucho kuchuo.
1: Chinyani chao.
2: O musika, iba kubala mbobo oya anauti yoko kunani, anauti yoko mwana. Abaribu tihishia. Oya na anauti yoko mwana. Aloke, kumbe normalema embele utahiba we. Wamae minyake, wama bianana koke di village. Kako kolomeko kumuhi kundiko kaya ndaji tia cheti. Kumbu wamenya ke na uwe ne wene. Akandisha kushiyomu. Deja vikalu vya hiyo nesho kwanza. Ana utede na utibo. Na inje niwa mjenga ande. Inje nama ingila wama tumawe moko tsebu tsebu. Anduka kumbe basika wamenya echo. Wamayo mwao wamenya ke. Wamabia endano mundu. Owana varibu teine inei. Kumbe suwasha esi shakulu mama mutima. Ukashua mbuka ande makerati makabuti ihisha kunduna jenda na uu neshecho. Awa mama basubayo kuchunga vidriti takini pose.
1: Unashinga bibuliacho kundumu mama kana endra na uu inanashunga kuna uta numukali. Narubara rumuselibatero wakabu ata oyumwe nitsandia kwa bongo.
4: Shabara langrebe yongachendo.
1: Aoke wala.
4: Acho yuka vya na uu inanashunga kuna uta numukali. Inanashinaba nobo ule naba. Yambu yaka unya langrati nipa mboru nja na varibibwa.
1: Nja na mavi ya mkolo. Wala.
4: Inanashinda chikashiro kwa bababu. Okobia ukaburo mshreka. Angana minyatundu ya nazala mtoto pasi kulani kuna bibi. Taba, bela ule, vya ule, vishaka pita. Bas, nero mshiki ni uni achi hambati. Nero chonga ukura valu ananiche umu. Avalu anabatu kuriobuli. Tunamnyatu wako shwa telefoni ambom. Batu kuriobuli yapo sana. Tunamu wako shwa telefoni ambom murunga veri hall. Uwa mayenga veri. Ni chanzo cha valu anu.
1: Ya probleme baba luwana.
4: Kandibe ni probleme tu ya baluwana. Usana chukandibu na utabaka libane vano. Erwa bani ya bubu bashiwa na wabane nevane yo. Nero usana chu owa kanu kerungana ya basatuba no shiba ndito muluwana. Usana uwe mshika shiba ndiku ita. Nero batu kudobulia bale kiri ya bakashi ya bana vetu. Iba chine barere.
1: Okay.
4: Batu kudobulia ba unga me.
1: Honorable Mbwanga, teluwa hembe chinywa. Acho bandu bandara ko chama bya chiti
4: nje ye mamale na ibu gacho kunde ukasunga unato no kumura wawo lakini akindi abya singira ibo mumbaraka kaya ko sambiro munzira chambobe wobuli alekeba iba era bati
1: acho bobe bwawo
4: wobuli alekeba kupona narinje wabula nayo ngashendisha bya mube na ungawe era basika muno simuhambire
1: obo ngebo livida
4: obo ngebo tobaka lisibu wene kunuba wabalangute Nama birenze murawe ni kwa mbumuri muri mari yako kangye heturu ari yakubura heturu ibuka musanga ndee
0: Wa ye pumbafu, mura mwani bere taivi na hivi. Si, ewa langu tuku tuku. Wamata mwabi rebete, iwa katwarunga na yu kani mura wa yu. Wama shibia mbuyo kusinga nje. Nero msika yana banaba kama mbura wana mbura mbwa na wate chi omulu mena riyo mwata atoba na wate. Eroi ni isi, isi, wate, isi, wani imu njana mabio kuchi okota.
1: Wala. Alors, katabu ruma yu musilibate na atabu waho chio uma.
5: Ok, nge chonge buwa. Abasika abuganza wakanza mabihi. Problema era hoye wamemubura kone sanga kukwa kwa mubura mabi huti nauti ya vio ikikalwe tinzasi ya ya Amerika atusa no wamemubura tinjesi nuti moto sinuti na chindo a sindiko wa
1: nyambongo kwa kwa nasa holo do wanganatro kwa mwatsi ni akalwala butikwa vengori ya
5: yamemubura tinjesi nauti ya galeri ringe ya alfa bas ingesungere nga dis Mena mewa tunere mkule mangale mayo
1: uoti. Eche sungu chikapata.
5: Rapido myoshi. Nero probleme reho. Probleme yunge tukawa musolisio. Abazazi wa abasikawa wakiba watricha. Iwa watu wachiale nabana na abasikawa watunze. Minu wakia vutaba nero wakiba wishialana vo. Iwa sebasa kukalikilibu wa mbukumbe bali ya watahaya. Me echi lochiwene umusiko wo babereka kana shombe nation ubali ndurunga naye naye tali ndi retiro kumulumyo yo ndi mebo chakala akaendelele ya naye bangana muita busana na renda naye umumulu meme nwakasa mbenu bakibe
1: shombe akalumeka mabilo ka komando
5: ehe omwe bakiba bishubulie shombe ne
1: Nero shiba ke kalagala ko bure.
5: Omo shiba kalagala. Napa
1: nene ka kokolume.
5: Nero bakiba bakibe bikolume bakiba bishubulie shombe ne Nero omusika omulwa nibwa oyuti hakili bwenga nabati shombe nokusha mashobola ronga kuluka yabanda mino ngenga twalishi satu satu
1: kameta butako
5: boko kameta butako boko bula nibika tshia lo motere mukike ne bika ronda banda sasa karono bo ndi ukangatraya me omusika yona malangara ke kunde amabita amabi mutu ya hibika lanai akashapo taka ndino ko wona kuna malangara ke ya twala ko shombe ne yo akasatu kandono wakane amabicho bokole isali alongano akasatu ona Mulo nali ali nani ali danjere sana. Eh kumbe tubali.
1: Naya ni mu danje.
5: Umulwana. Umula naya ni mu danje. Naya ngana hola. Naya ngana hola.
1: Mudundo. Esa pua kabisa.
0: Eh wasinyinga besinyo kurdo.
1: Atuka.
0: Kurdo umulo akera. Nje mulo nakula. Abo mama bakabaka ni kangiria bati. Mundu akaye moli. Iba kukangiriria umunongo kwa kakole miviri, iba kukangiria mkaira utu. Kwa wabi iko momi yaka moya hivi. Iba kukangiriria umundu waka mbalati, umundu waka endati, umundu waka irati, umundu waka irati. Sasa muna wire, biabiri ya biya teknoloji. Inomari mfundisho mwana mbu. Papa, please mama, e lezafa. Nero mwana ka imaginati, lezafa. Aba naba kaba neka vati. Aba naba viri ira mandalite. Donge psikolojia abo bukire inamu inamu pika change disco ikawazo kuchinywa cho
1: ayele mihandriko
0: kengiri ba omo bana donge ba tukabya toksine omo bintu bringe bne ninga burinjia basika aba munabwire na baluana echa mabo gabo chenecho
1: lakini kwa nina bandu bandu muhala kundu muka kano mundu
0: ndiyo
1: sebola ta
0: sebola nebola siri nivi angabu antisiri busanachi busana aibu ya bibi ya bila renga nebola kundiri nuna mwambu murunga mahola omufiasi ya mahola omundu fulani ya mahola na munu ya ihanika tufulani ya mana ya na ihanika na munu ya watu fulani hivi na hivi everinge vya mabu wa bandu wa kumuye matubu wa kwa bandu nero kundi mwabi kabia mabia ngobia masomo periode ya ebola nero vikala bero mwabio mesi ebola evi ya abo wakata enda kwanza sali ebola
1: okay aba kitaba nda baba abalua na baba kitaba seka uze wasika baba kitaba abalua
0: sirtu kwanza abalua na baba kitaba seka
1: wabe gano omusika abe kugana iwa muita
0: ndiyo iwa muita kusi omulu miabe ya no musika no musikinya muita Donge ni komite, ni noni makomite, bakafanya makomite. Au ndaka watu okela ngira, onda tukela ngira. Fulani wama niko lauti, ya runa inga iraneti. Donge li no, halira irake. Ayo kitro kinya toko, yu kitalo kinya taloka. Narunjani nga wirabandu, muna wire, tuwa mabu watu, tukendi isho. Kundi omomu ulu wakera, omobibilia muna mundu ya wabiana baka li mia elfu. Nyana nabu. Lakini masha buka numuka liyo yu. Omomu mamusha. Nero ninga ibulaya me sinangabura abantu byo byone cena ngakola kuti byone cena takolo kumena abantu nginje hanu inje kordo
6: Nangana kwanza kwa mfano uli kordo. Lakini kumi na sukuma
1: lini. Asike mdondo atasu unia nzire.
6: Kwa mfano. Sena la kwanza unaninga ningire. Ukanza mundu wabla ngira mundu ni mshaya. Sukawa reviane familia hii wana inga reyeji. Iwanzo mundu. Ewe wari wanamu teseka. Neribu wakuchu. Ukanzo hibu wakusudi munare la yari tesachi. Every area. Uwanzo mundo unashuti area yine ne yangana baneka.
1: Na mavyo
6: wa. Ijasi nangabia na mundo mewa mune rauwe ni mibro wabwe ni mibro ndushi irina chendu. Ina naibu njabu oyuna ya nakuwe
1: tina yuji. Iwa buku wako
6: wanaba. Na inamu nipenfisie kendo kidoko. Mwishira nile sumu wamu lukondi. Shina ngako levyo. Mwishira nami enjo munga nari ya tra. Aka nari ya tra wa. Mwishira hoa nganashi siruka leto. Na mabitu mbuki ya rona mapahera. Mwishira mibro ndushi irina chendu. Ina naibu njabu oyuna ya nakuwe tina
1: yuji. Iwa buku wako wanaba.
6: Na inamu nip Mwishira nile sumu wa mulukondi, shina ngako levyo. Mwishira na mejo munga nari ya tra, aka nari ya tra wa. Mwishira hoa nganashi siruka leto, na mabitu mbuki ya rona mapahera. Mwishira nipo ndushi irina chendu, ina naibu njabu oyuna ya nakuwe tina
1: yuji. Iwa buku wako wanaba.
6: Na inamu nipenfisie kendo kidoko. Mwishira nile sumu wa mulukondi, shina ngako levyo. Mwishira na mejo munga nari ya tra, aka nari ya tra wa. Mwishira hoa nganashi siruka leto, na mabitu mbuki ya rona mapahera.
2: Mwishira wana nero okwabiri hecholi obuku ule, nolia neria beretuale shombe ne. Okwabo oyuka ndeminyabu ati injenga ndishubi nyuma nechehanda owetu setu shamutwa lumubuhiobo tulutwa ezungeraye tubie nai numulwa noyo na inyaminyaki anautia bandiba na beria kwanza nokobaseka abo oyu atwale koshombene sibindishe endeleye akashe tahayancho uunde oundi oyo nerwamba libiri yuka shale mberaba na baria Yuka shabale mbera, iba murete rabu, mua butabana, veria. Neru mundu weyo, imba murete rabana. Neru umukari ya kashe trahaya, asha haka mubra tenina utena bana. Neru mubi kashe endanda eki.
1: Atuka. Jene, buweche uma.
7: Washi njerembe chinyo. Njenga wanitri, unasi, nga hanu na mawe, hunijenga shone kwa beriatu. Arewe, wamewe mbali tabulie. Bakaba na shambo oyetu omo butu kushanga bule 1000 francs ebe shitu eshokashi eshobando banemu nebe trewu na rodonge kunina numpaster akashomesha ite shom eba namurebia hakara sha mundu murebe shaka akishomesha ebe ala donge bika donge shomuchika boyu mushichi nero aba mbesa nabo neba omobo kuba katira ya echeho donge shina ngabwe netre sahare yutu muri lol abo shitu bano muri lol nero nachende eche katesha echeho oche donge bando bakakwama echeho oche tungo ko chabarebia enoru kivu muri echerero na chero che chena mwandelei bo ahombere abano mu bakana li chekato ndenga taranga ne chekato chona cho Chine na chone chuu mbwa abando mbwa abando chabrahesha abando ba muhanda.
1: Promaru ndirebe machikato.
2: Washinjuka mbe chinyokordo. Esho mbanza shushimu na mukani esho.
1: Nje.
2: Angabia mwana wabolome kandibi shituwa kashirashu yituwa shakulu. Ukaya shungo mwana isha utena kadrape. Ukaya shungo mwana kushimu wako la dongi isha uto kubole chendu. Nerujenga buwa nete. Naba nabo busika babara tangura meshuko kutsebe omubasiki 10 kuluweya omwanina donge no munga hana kambalumi oyo e wasungi kabiri mini mero yo kabiri wanzera muhandikira ma message eyo ni shida nene eya tuli ko muna bure kordo nibwa mba basika twabulire ngabahikire coach nareyo ndumukana buwa aranga tuli kusikuza mushu konde omusika Aba namu yuku maduka kwebwanda ngeji. Akana ya rabalu mebatan. Ina wote salere ya $30. Lakini walebye shonjimbe shakambala. Walebye omutu wango kwa kaluka wa. Walebye telefone. Ejine nekuya ba mama wewe. Ya uteko. Nelitu kwebwa tute. Eme ulutuleko. Itue babasha akulu. Ike kubenye namu yomo mulero. Mulu wakero mulu wanabishi shere trezinga. Bama ipatanira muna wiri. Tubietu kabietu etu namu kungaba na wetu kumbindwe ya nakore kaho wawo.
1: Omulu anuyu ata hayo kubane wewe kutse areki abushi.
2: Bo! Omulu wana oku inje binafusi ni chaje. Ngibu anete asubane no mukari owe kwanza. Kundiabiyo ne maloma we wanzo mchihana. Aba nabana mubutabo na misasi mbali mbali. Yevi ya mare kesho mbanzishi lovi ya shabia nene na kato ndogolo. Ne hindi keshe dungebe handa ya hinda herengeyo. Yeni chikibu kachetio yo.
7: omwana onwe rwanda kutande bangara bakamusingana wa ndemaminye.

0: Amuswekera amabati abalume baibo ngendi byangaenderana nabo narisi banabo bakasyasondola kihugho kyaghe bakendibya bakalira okobutara bwomwami neryo bali okobisibisi nikabonda neryo babya abandi athi nje yita
1: ngendiangalya obuhemba
0: ngendiangalya okobuhemba nokomalwa oburo obulo athi neryo nabiri okwebyo ifwenywa nomagesi athukeribya nayo kende nyala nayo kende neneha neryo omo miribulo yakera mubasunga abaa bakalya bisibisi mubabonda nobwenge bwabo mubwabya mubwanyala aririo abanywa magetse neriryo kobuhemba nokobulo noko biribwa neri neri bamagana bisibisi byomwami mubayira obwenge bwongendu ikumi hindirero wamaugwa mwasi
1: kusi abakalya bisibisi ibabondiwe esibangabya banabi sibangabya busana na rehubahuba
0: ye wabiri bwekwenene omuhubahubo
1: nabakakenza abandu beyi nikabonde bakabibya ibakakenze nga amalwa batsuka we Uganda bamaa bati bitwako neryo ko bakabya seno bati neryo ko bali bati omuituri mweyi busana naki na akaronda ati kumbia kendi abebuka bandu beno neryo naye iniatabala kyeno kusangwa abiritaluka okwitabala Uganda neryo bali kyetro inyo muli eyi murekere matana nabo kusangwa mwamabe matana nabo mukende syasunga nenyu isimukiwuti eyo yekyerikola kusangwa banziri ibabirya ibone kifagiyo sinandyahuleri nariwerio munabwire ngasyahulari ngesyababwira ari oyuhiririe abanarubeyi
0: esyombinga bakaitwa banaru nimbinga sereza
1: nimunyauganda siwe Rwanda Museveni yukabe mutibitako ini akabwa ati akalusa yaho Museveni nari njowa Museveni kweta ulikuki uka omundu syakayibombeka njo yohanga mundulweho ngamundulweho mukatibiteko neryo yiyikwa mabisyareta ati omutsuko weyi neryo netu munabwire tukendi atwabwa tute naye atibitaho sinye singakesube Uganda yohayi neryo omanya were matana nabunywe muri omuituri mweyi
0: mwerungu mweyi
1: musegererebo mukendi amwabisegererabo neri bwitwakangania bemenu neri bayisuburi bebenebene naho muna mwamwabe matana nabo neryo twareberio mundibe twatutimukatwaba tukande bwana bokwitwe namalwa awari aha awari eyikwiyi atuka omulo wa Adamu abakali ba Adamu abakali ba butana Adamu abakali ba Iburahimu babalya tsuka malwaye iyo Sara amabura Iburahimu ati omungu ati ambu ukaesya buto mwana eyiwusulya kyeho nimwakanjono namaebwa emyaka mia moya
0: obugumba
1: obugumbikwa bwamabinyiwumbahi timaye mukobe omumisiri oyu anyibutire
0: muyo wagari
1: hagari syamabutira iyo Sara
0: esimaili
1: amabuta sumaili naryo ibwa Sara naye syamahe kobukure amabuta irisaka
0: irisaka akasakirawa
1: amabya ibuta irisaka naryo amabya omwana abimutirisiri bere neryo isimaili amabya katsambatsamba akana kalwa nako neryo Sara mahetano
0: yagari amabya kalwa na mwana
1: iyo isimaili yiwabya kalwa na Isaka kusengwene nakana isimaili niamabera myaka 15
0: inamabikula
1: neri njewa Sara Iburahimu njoyo ya ati otebetie komwana oyu nanyinya wewe ulusaye bohana Iburahimu amawata agasi mwana anokuwana bute ngamubute nyoyo namabekubwira Iburahimu amatenye
0: amasusumana
1: nario ngamamubwira ati no Iburahimu kwenene otibitie komwana oyu nanyinya wewe iyo Isimaili syende syesigala lya hauma nande na Isaka nari amatebetakuba nario aho wana lomo mutsuko nario omo bandu baveri abo mulurie besoma bever mulurie echi islam imolwa ne chi kristo nario echi islam muno gurecho chikatu kenzenga kusango obuho bwotsuko mo wamabesoma mo mwanzo makumi mbili na moja eritsuko ko mulondo mu meriye ko mo makumi mbili na moja Narishia soma eba Galati. Echanda chabene. Eritu koko mlondua makumi ya vare na che umu. Erie hiko koko makumi ya sato. Eno kande sungaho wa malu ayo. Nari apopapa kenzenji. Si, nipa mbo. Omu isilamu sienziri mkristo kusangwa sibe ishi shigalia. Eche huwa chehia kuma. Iyo suma eri shawati ya lobo la yo mwanya. Nari oyu na yashiku ali mukristo munabwire
0: owo kwene
1: oyo no wanabirambo ni mukristo ara keria matana nande na isumae
0: ni shumbinga heria
1: shumbingeshi
0: kaola wa shumbinga
1: anda mbi mukandu yo tuone na ere mwaye yo bar mukabye muka yiheraya ese mukire ko Yerusalemu mupya kusango Yerusalemu mupya ni ya Sara
0: ngabandu bewe
1: na Yerusalemu ya munabwire ni ya Hagari na bandu bewe
0: Mariyo
1: kabavura munubira tutu
0: wamare bulanda yake
1: twamabishe ombo mu Kristo abere ya matana no mu Islam akakende boko bandu twamabe kusunga na tutu ka kwegerako
0: niko yo eh wamaru kangania kwana nako bisubisene kabonde wamabele bulera bandu Nomura kaya ronda chakaronda benana bya mutu.
1: Echinya se lwanzo. Ese bakote bo mchinywa. Nari wabote na obama bekwa beno bakaye kwa 100 200 nari eye kwa mare kene bukamora wa iyo chinywa se lwanzo eritse muna bira na mata shimure buche.
0: Olo.
1: No muwa wa iyo sochi anebusenzera. Nandungo mubangwiste. Na edde mwenge mupenda na salanzer anibuhe abuhumbe na nyajeremeni ni nduku selina waye na tahembwa mbuye kambuba na mbukuri uri andemera
0: katem
1: na tashimwa mbusa anio hao mana banyama basele
0: abushabo
1: Nekarungut.
0: Nario,
1: abosebesine kabonde, heviedi.
0: Abosebesine kabonde.
1: Otiambu.
0: Nario, abosebesine. Tukarevula. Tukavua tuti, ayotulie no, na yomulie yo, batahe, tutasha yisubamu. Ule mudatasha alevulera, mwala wabo, niriwa tukwe kwena neko. Avionga kola, vine mutate mishabagala vetu. Na yena temera avyo. Na wakanyi kulesa ya wanamutasa marabu kyo batahe tutasha yisubamu. Ule mudatasha alevulera mwala wabo niriwa tukwe kwena neko. Avionga kola vine mutate mishabagala vetu. Na yena temera avyo. Na wakanyi kulesa ya wanamutasa marabu kyo batahe tutasha yisubamu. Ule mudatasha alevulera mwala wabo niriwa tukwe kwena neko. Avionga kola vine mutate mishabagala vetu. Na yena temera avyo. Na wakanyi kulesa ya wanamutasa marabu kyo batahe tutasha yisubamu. Ule mudatasha alevulera mwala wabo niriwa tukwe kwena neko. Avionga kola vine mutate mishabagala vetu. Na yena temera avyo. Na wakanyi kulesa ya wanamutasa marabu kyo batahe tutasha yisubamu. Ule mudatasha alevulera mwala wabo niriwa tukwe kwena neko. Avionga kola vine mutate mishabagala vetu. Na yena temera avyo. Na wakanyi kulesa ya wanamutasa marabu kwa.
1: Echerwa chewa chikendiri wabuhi ya buhi. Ebyo shebyo vikasha suma machetaka. Naribu itwa tumiki. Itwa kulesa
0: ya.
1: Na humura kere ere njero mobu tumbu tumbu. Bakaronda apu bakende herana avu. Adiririo. Oyowa bere yahula mumu oyowa ho bere ahulwa mumu Kristo amenye koyo munyo munyalo bula konde aba metume mubata hulwa mu ba Kristo mubahulwa mu munduku babere babike